kunnet adolet I de bandi ka ni ni ade ade sahit legi shi pene go shi e ya to to be ka shi ba ta il net ta to le cho ko ge shi e ni ji ge shi e ya ko to tan hi to chen shi ayu nas ho ta shi ko to ni le ko shi na ado shi ta in ka ben di ni sto le a ko ge de on ha ba ko nas sin do le a din da shi da hon so go de shi shi da ha ko na

kin dolil I aguhato I ashladin bi ea nal kila na kirot is biga ku e nal kila dijin da nishton le de mo yaj e I agos e aten dolil doji guhato nasladin al kila ego ea to ashladin il kit mo yaj bud ego stil jod hato ea stradin din il kit mo gune ea didis dula hato ea tsebid in bi et nal kit mo bud ea don le de mo bis kanji Ajik ostel jodo altski sigon dat jorto lel khato e ad e gosh la din ji go hato sebidin dal kit adon dal kinigi na kit ot jbi ga ko e ad a dal kinigi en dal ni do lel da ni go e e ya che da has a go e e ya at e la ado shi e ya ato a ti biniki bi ge ad e ya ti de Chiyan na hanito lesta nila breakfast burrito aid iya na hanito lesta ne aid iya na kitchen da anishkone to lesti je ti benigi biyetse bi do chiyan na hanito lesti chiyan atastinje la eshi iya neve adult education classroom 810 kone to lesta ne breakfast burrito ti benigi kono to lesti ki spam egg potato Eid or dago bacon egg potato dolish da nila jishin eya di de a large da besh behodesh ne chiyan dil dish el yago bakada shasin zanigi 505-392-2225 aj eya besh behodil ne da nila kodi beso adil ne baby contest eya ben yeda nila aj eya ne ka oje dolish di breakfast burrito at his net or his dad, he will eat a quack on it.

ia na hasa joh a shin sa go ia fa ta hanna to wildfires a ngi ia kiu shi e ta ia on na hasa e a jit e